0: Imo ani iro? O man ganor ako aning iro. Mag-ulang gid ako ni napalit ba?
1: Mabaak na?
0: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
1: Dabay.

0: Pre, birthday sa ako na misis.
1: Ah, mogle. Tiyanong yung regalo mo siya, pre.
0: Ambali ako na, pre. Bisan ano lang basta may diamond, ah.
1: Ah, may diamond. Tinano mang ginatag mo siya, pre. Malahalon, guro, no?
0: Ah, hindi, gin man, pre. Bratuhon man lang to, ah. Ginbaklaan ko lang to, braha. Sold na?

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa emo.
1: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Iyan! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yun! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon! Hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig pa para uro-utro pa, ma!
4: M-O-R For life!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Morning, sir! Dade mi diri kay among dakpuntong nagpalasto.
3: Bawgin ay tama, Inspektor. Dakpagin ang palasto. Kaya muna hinungdan. Ibis palit bugas, di na mapalit bugas kay ipatan ang lasto. Muna ibis ipalit gatas, di na kapalit gatas. Ipalit lamas, di kapalit lamas. Muna ang dakpagin ang palasto. Kaya kung walay palasto, walay mo patan ang lasto. Dakpagin na ninyo, Inspektor.
2: Mao gani Mang Kanor nga naami diri karon. Kaya mong dakpon imong asawa nga maunay nagpalasto. Dakpan na mga boys.
4: Ma'am, dali na, ma'am.
1: Kanor, imo gi ko ipadakop ha. Bantay lang yung kapapriso ko.
3: Dabay, ako asawa.
1: Bantay lang yung kakanor.
3: Sir, kadali, Inspektor. Masturyahan ba siguro nato di? Ang akong asawa butan kay hinimba kay nawagin nagpalasto. Ako asawa nagsigira nagampo. Di ba gampo na kadarlay? Magloon pa ganin na panulong sa kapilya kaya di ko nagapalasto. Gasolb-solb lang na siya kaya mahilig mo nag-matquist. Panuhin ka, Inspektor. Ayaw nakbaga kong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo mayada ka. Tagam gahimong kagulo.

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Yang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: O yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Mama.
2: Ay, tulong na nga ni Dan Tibo, Banggina. Turog na Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko Tibo. Taginibo ako rin sa matibo.
2: Kumurong ka na, turog na.
3: Si Tibo, ginibo sa matibo.

0: Dai, dai, dai, dai, dai. Pwede ka na reklamo?
1: Oh, ano to to?
0: Ano man yung dugaw mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, sibog-sibog-ibing para masudlan! Ah, sibog-sibogin lang. Walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Mangkanor, wapan na napuno nila.
2: Eh, boss, hapit na. Gamay na langit, boss.
4: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
2: Bing, bilang ka rin, Bing. Ano masudlan, Bing? Oh, sibog-gamay, sibog-gamay. Mularga na ni. Oh, sit up straight, hand forward para masudlan.

0: સુલો જીએ સિબોગીલા સિબોગે
1: તરલી માં તરલી ભાઈ
0: તરલી સર સુલી સર સુલી ઓકે ઓ બોગી બોગે ચાચા બોગી બોગે બુલાર કના તરન
2: આઈશ લામાટ હમના જુક ઉપમલિંગે Asang buk atan yak panggi bit-bit.
0: Ay, madam! Tabangan na tika ni imugi pabalik. Ikarga na na tuli sa jeep.
2: Dili na, kaya na ako.
0: Ayaw na, ako na bala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka kamabot ng turil.
2: Ah, unsay turil. Bagunsa makog turil. Nga taga-sa-sa mangko. Kaya, nga nung milarga naman tong jeep.
0: Madami, milarga na jeep. Nandito ang iyong mga gulay ni pamanay.
2: Kukyato! Kukyato! Anong imo man nung italga sa turil nga sasa man ko? Kukyato! Kukyato!
0: Madami, balik nire! Balik nire!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nong, pwede ko ka panaog. Dira lang ko sa may idoo.
1: Ate, sige, pahigit-higit doon talang diyo ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sini makapundo? Kung ang tonto nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte!
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Uma!

0: kadung, paminaw bitaw na kadung, utot kadung ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gun.
0: Alang, hadlok manggugong nga, buhi antak ka,
2: Ana!
3: Subo na ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo!
5: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
3: More!
6: Sa tanghali!
7: More!
6: Sa tanghali!

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangkanur!
0: Kinsa ka?
1: Nganong gahubog-hubog, Mangka?
0: Naglagot, Manggog Kupre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
1: Unya, kung bati, magubog-hubog di ka?
0: Mao na sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapaha sa akong asawa.
2: Kano!
0: Panamay!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Naging tampa mo kayo dayaw? Nung sala ko yung dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo ko nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta ka hipopotamos? No, last year ko pa man naging hambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang yung nabalaan ang itsura sang hipopotamos.
0: Aba, prete!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: bukti pa ang manok. Hinihimas. Ikaw.
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: More sa tanghali!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa ang lapido! May date! Eh, ikaw!
5: Hugot more!
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher? Ikaw hurot na yung dagan sa bot?
0: Mr. Chungchoy la, nang hugas magong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sa bot. Isa plato hurot sa bot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchoy la. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among inche. Yes, Mr. Chungchoy na.
2: Pongchoy la, pongchoy la. Very good. Limpio plato pero sabon daggan gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chungchoy la. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Simple lang, Mr. Chungchoy la. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro, tuara. Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Carlos Tanor! Wala kay kwenta! Magbulag na ta! Unsa may dugayan?
1: Oh, sige! Bulag din mo gusto! Bulag ta! Pero kuhaon ako ang dugo nga gidonate ako sa imuha!
0: Ha? Pwede installment na lang, Kanor?
1: Unsa? Unsa'y pasabot ni mo?
0: Oo! Nainapkin, oh! Fresh pa kayo na, ha? First gift na! Sunod mula na ang second gift!
1: Pag naman

0: Bumklok, bumklok, apo ko, palihugani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to lo?
0: Ay, kukuhaigani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pey, mulo nga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro, ilo, uso na subong, mga gas trains, mga LPG lo, LPG. Imo yalo, dinumaan niyang puspuro lo.
0: Kinaglad ko kinang puspuro, bongkrol.
1: Ay na, no man is lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, may ikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayaw pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Nakadakil na saan pingangala, CCTV camera.
2: M-O-R

0: dong. Tagair ko mapadong be.
1: Ha? Saas nga mapa?
0: Mapadong ba? Para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kitkit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni mo ron. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nakuning isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Hilo, tanawon na to robiktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatesa na kong pantalon na na-damage. Giapel pag yun mo ang akong brief. Diyan na, ibutan ko ng burger nga na Hilo din, Hislamisa. Impas yung kang ilagaan ka karun.
3: Ah!
2: Ay! Tara! Wala nakita na sa kong ugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, Ma! Asang ilaga, Ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Asa man yung burger na rin? Anong maaksa na magbulaw-bulaw, kipat-kipat akong mata? Murang expired dumatingali ni.
2: Ah, madami. Di kaunsa kong ugangan ng burger ka na Hilo para sa ilaga. Oy, Ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo pat yun, Kanon. Kabalo yung kangamuuli ko karon kay gutom ko.
2: Ang dami rin ako ugangan. Bisag na nakakaon naghilom. Napanglinggo raman. Mamagin madutlan ang kanahan.

0: Gusto gani ni mo hiluan ko, ha? Pwes.
1: Madali ba, oy?
0: Naapay na bilin diri at tunga ta niya. Tunga, tunga, tunga na.
1: Ayaw ba, ayaw ba.

0: Bao, apo, doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Maka do kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na mga hindi ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy bla?
0: Ay, amo na gali. Bao tuntung ang mga kabataan ini. Ba pwede nga mga apo ni kayo hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit nyo nga terminolohiya. Ha? Kabudla intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Fuerte.

0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Phải sao chứ đi.
0: Ông sao mà đây cả nồi.
1: Ông gây nhìn ông.
0: À, tặng gặp anh nhìn là lạc cô. Ông gây ạc ông mà ẩm tan. Ông sao đây bà đi ơi.
1: Ông ra mày.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about parenting testimonial.
1: Ako kali si Bakaryo, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ha. Abi po sa una, pero may ko nakikan ni boss ko. May isa tubig kabis ka na nakpan niya ko nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani bala kay makapamati ko si Muar. Sugod sa tubig na ko katulog. Hamakon mo kay taga-kanta daw. Hindi mo gitpagwian. May isa kabis ka daw matyag ko na nag-videoke ko. Pagkasunod nga nga kanta. Ba daw concert naman? Lain, hindi tuod yung pantrabaho, kuya, basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Bakaryo, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto kuya sa trabaho. Aba, operte!
2: Ba-operte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Usay mong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase sa akong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon susama ka tamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkanor ice cream.
3: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila maning mong ice cream?
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugtondo ka to kung nanguyab ka to.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Di ha, sir. Sigurado ni sir, sugton yung ganang imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Padamay, ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo yung tsura. Tanawa!
2: Kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni tao ni?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inong dana ni ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Kaysa, o sa iway lami? Big word! Ningon bagunay kong lami ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Huwag kumingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di ka sugton, anay mong priority. Ikaw ang way lami. Kini ang akong ice cream.
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sahapon.
5: More sahapon.
7: Sótame.

0: Friday in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Diyos, Maria Joseph. Abin ako o kalagka. Yun na ra. O sa may ginadok-dok ni mo din na slapida?
1: Suya lagi kay Kumangkanor. Kayrong spilling akong pangalan.
0: Pandamay. Kalagyo di ay.
2: Fully loaded.
3: Pangmaramihan.
2: Salga sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, kaimbaga ka. Daanday na information mo. 25 sunan.
3: Right.
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ako, Mang Kanor! Bilibyo ko nimo! Kay wala yung kahit kahalukan! Di ba?
3: Mauna ti man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka. Kaya ko si Makanor, wala ko'y ginakadlukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang soklan ko na, wako'y ginakadlukan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Oh! Kaya yung ka, Makanor. Bilayon ko na mo.
3: Bisag kinsa pa na, bisag presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pugka, ha? Unsa to'y giingon mo, niton ko na imuhang patilya. Unsa to'y mo ingon, wala kay gikahadlukan. Sige, akag-inom, gabiin na.
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala nga! Iyon ko! Uli! Uli! Bahala na ka na, Mang Kanor!
1: Ani na diri! Ikaw,
3: diha! Dali patilyahan, gini! Sa pikas na po, darling, para mapantay ang laksi, darling! Agay!
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now

0: Dong, sus kamuka gining algebra dong. Oy, tabangi ko dong B. Oh, unsay problema nimo nang imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!

0: Boy, yung mga single pa dyan, magpa sa Edgar na.
1: M.O.R.
2: Firme na.
3: How do we wind up like this? Mix up rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niya ipang purga oh. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat kay Paring Toro.
3: Tell me, when will you be mine?
0: Tell me, cuando? Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot kayo, makaibay na. Mas nagto ko dito sa center kay bakay kong vitamins. Wala ko natagaan. Gutom na nabakain niya, wapadyo ko kapamahaw. Namatama, alas stress na sa hapon. Uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagihukat, nagyong para sa kuha. Muling ko na ko din murag prinsesa. Ano ya? Ay, init pa! Napadyo yung mga bukugog ka ng apa asa mano. Uy, aros kaldo man day ni. Wapadyo nakutaw ang paminta, kutaputawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba! May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niya mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Gidagan unta nimo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matugi kaon.
4: Ang ano man di ay? Nagkutoy ang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Porde ka bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Kanor! Wala sa patugi pa kaon mo sa kuha.
0: Ano yung matugi kaon nga para man sa atong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na! Ako hubo na nga kong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka na!
0: Ibalik na sulod mo, ha?
4: Kanor!
5: Ano bala ang disadvantage kag advantage ang may bana?
6: Disadvantage kag advantage?
5: Ano marihaw? Ang advantage na mare, kung kinahanglan mo ang imo bana,
6: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
5: Puwerte!
7: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G este. Ohala, safe and happy dito yu entero dia!
1: Okay, class. Kung kasi bugo di rin klaseha. Hala, tindog! Tindog! Bitoy! Ang kunday ka, Bitoy, nga bugo ka?
2: Dili sir ka na, Roy. Gikuyugan talang kag tindog. Kay ikaw ramang good usa?
1: Padabay!
3: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into overdrive!

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ako sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ng mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Oh, lingkod. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa ontology ko, Doc.
0: Oh, noong sa Monday ka.
2: Labad kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog ani kagabi, eh.
0: Bao ba? Ah, sige. Paghubo na o bra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na x-ray hon man ko nimo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na paingon si mong likod.
2: Ah, okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, magkaanya ka na yung pasyente, krumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Mayo kinahumanan nimo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Dinaday ka, doktor?
0: Panamay. Nabot si doktor.
3: Kung say doktor, ako ang doktor. Mone akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubogog ko niya, Doc. Eksrehan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Doc Kanor, no?
0: Wala, Doc. Mone ginatawag kong screening. Eh. Preliminary investigation. Basi na igmudos ni bayanan eh. Uso na raban ang mga kawatan sa kliniko. Is karon, napamatudan na to. Kakaning bayana, dili gid ay kawatan. Pasyente gid ay.
2: Modos na ikanor, ha?
0: Patabay, ang doktora na ego.
4: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisud ug problema sa imong kinabuhi, himo ang lig-on nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Break na ta! Send!
2: Hala, narong sinki girlfriend! Ha? Nga loves how? Hala, ma-reply ko.
1: Ay, sorry love. Wrong send. Love you.
2: Reply siya. Ay, abi ko ako. Hehehe. Okay lang. Love you more. Oh, mayo lang.
3: Bow! What the?

0: Changin Choy.
1: May mga balaklon na preska kanilabas. Bukas, 24 oras.
2: Choy, iuli ko ni Nanay Choy. Agin bakal ko nga kapol shirt si mo, Choy.
3: Ay, toto. No return, no exchange na na.
2: Exchange? Mayo pang bayo. Hindi na pwede mabailuhan. Ang biga, kuya. Kadasig lang ko ibailo sa iban.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bow, grabe man nga pahigugmana ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makitagyapon, kit anay man tagyapon.
1: No, guy, kadaghani ah. O kung wala kang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: No, guy ka, nakitaan tagig ka, may upod kagig nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Mm-hmm, dayon.
1: Yung pangita takas sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita takas sa manhole, kag yung pangita takas sa septic tank. Galing kay nakapoy na ko sang pangita. Amo to ginatake ko kag napatay ko.
0: Amo na gali. Kay kun tani kun gin check mo lang ang ref kundi tani buhi pa tanga duha.
1: Ay aba, puwerte.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Si Mang Kanon!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanon!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanon!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanon!
3: Ayaw sige tanawa na ako wato ko gatanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawa rin mo kay lalaki ko ka. Action movies, mga Arnold Schwarzenegger, Jitley, Stallone, mga Jason Statham. Kada, muna yung tanawon. Dili ng love story Pinoy kay Kurni kayo.
4: Pandamay ko din si John Lloyd yung si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
5: Mangkanor! Mangkanor, naghilag ka?
4: Pandamay, ang akong kauban. Kung siya naghilag?
5: Oh, naghilag ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd yung ni Bea?
6: Yun ka nga! Tanawin mo ka ng mga action movie! Tanawin lagi ka ng love story!
4: Kung siya tanaw? Ay, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka nito. Kaysa'y nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Dili ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Dili ko sa akong priority gibiyaan po ko.
7: More Saka Bing! My only radio...
8: More Saka B Express!
7: More Saka B Express!

0: Kabalubitaw ka dong, may pagdi na lang kumaligo. Mura kong buwan, baho kaayong. Ano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pay ganahan.
1: Ay! Ana!

0: ยงั้นแล้ว
1: Saga Big Express!

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Babakal, may soft drinks ka mo nga litro?
2: Oo, may harap man.
1: Tagpila?
2: Tagbainte ah.
1: Paliyog ko bukas, be.
2: Dream lang imnon, day.
1: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos.
2: Ay, te, ano matyaga mo de, refill station? Abaw! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: two, three.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
1: Kanor! Mata na din ha! Tawhanan eh! Mata na!
2: Nasabukan din akong asawa. Ibuntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Halinggong-gong kay baba. Madugayan eh. Butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni ba? Tanawar agad. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni Murmahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko ano ikaw kung ikaw asawa? Hoy, Kanor!
2: Ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko, kinabasulan yung kay ko. Anong ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati ni mong maldita, ha? Taratita kay kagbaba. Alingugo kay kagbaba. Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka no? Dito kang bangon din, ha?
2: Pandamay. Ako asawa. Darling. Yes, darling. Good morning. Bubangon na, darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag-ducktape? Saan mo na nimo? Ibutang nimo na sa kong baba.
2: Wala, darling. Oy, kaning ducktape. Ako lang itanaw kung wapa ba ni ma hupas na eh, kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa. Ano ya? Ako lang siya. Oh, ay, mupilit pa ganyan yung ducktape. Ano eh?
1: Ah, ayaw na ta. Ducktipan ganyan mo ni akong baba. Sabi ng ducktape eh. Ducktipan ako ni baba. Kung na ikaw ngay ni mo.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on MOR. More sa gabi.

0: Dong, dong. Dito ta sa cemetery mag-date, dong. Ha? Kadlok niya, oy. Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay? Napatay ako sa'yo.
1: Ana.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, Kadon, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100. 100 play. Tama?
0: Wow!
1: Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abin ako, guwa ka kabalo.
1: Pandaman!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Part, ay chismis naman dali sa office, Part ba? Oh, usan na pa yung chismis ka rin, Part? Si Mang Kanur daw. Bayo to na.
3: Kumutuhan na, Brad. Uy, tanaw ang Facebook ni Mang Kanur. Kanyang chicks. Pakita ang ginis ako agani. Hamis pa dyan kayo.
2: Na, huwag nagingon sa kuha lagi to. Bahala ka, di kumutuhan. Si Mang Kanur lagi. Uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuhan na, bay. Mang Kanur!
4: Hey, Todd!
3: Mang Kanur, ay kalain, ha? Idol, biyata ka kayo.
4: Gano'n man day?
3: Kadungog bang ko sa mga chismis-chismis niri?
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: On siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prank na sila. Sabi na maging angel ito bayot. No? Baka ibidin siya nga na kung iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanur, ako man ang dugo na magigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Kung paang yung magigunitan.
4: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsin ang sukin. Ay, ayaw ka gita-gita ang sukin kay masuya dahil ng surans.

0: Di baling lugi. Basta dakul ang suki.
1: M.O.R. Firmina!
2: More music for you and me. Sa M.O.R., there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Dayday, konsabdon mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into. Ah, pakuda. Di ka gani ka kuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay. Ah, ako da. Hipos.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: napaitan eh. Doon ako kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Nadong, ayaw na lang nabayari dong. Dari na lang kamu puyo sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang

0: Yung BJ karon, video jockey.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa buka ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukan kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Di ko guga. Iro lagi na sa itong siligan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong siligan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha? Ah!
0: Agay.
1: Tubaga nang iro sa itong siligan nga si Trixie na nawag.
0: Agay, darling.
1: Tubaga na ka!
0: Ruff! Ruff!
1: Ganda!

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Sige muna naman, Katetix. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan.
2: MOR! Permina!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Pwede. 3 plus 1.
1: Aw! Kadali lang, mamo. 4 po.
0: Very good. Oh, ikaw naman, Rambo. 4 plus 1.
2: Toman, toman. Pag makore, akon. Favoritism!
0: Sikat!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Mister, pagkanindot sa sonata, mura tayo kuha na din. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko maras pagana ni pick-up. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan ka kami. Kukdong ka. Hindi ka maapasan ha. Pabuluhan pa na ako na kong taratarang. Taparan nyo na karoon. Sitahon nyo di ka. Kani mga ribira na di kayo bawang mo drive. Pataka na lagkat. Magtapan na ganyan. Kulungan ako. Aprihan na ako niya kung bitana sa kanan. Ius-us na ako niya kung seeds. Paunahan na ilagay niya kay Isogron. Tanawar ako. Sitahong kong hindi. Aniya na. Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Patakara magkagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isoga? Usa man! Naugya! Naugdari! Dali! Dali!
2: Ay, pandamay! Isog man niya kayo niya. Boss, relax lang, boss. Ay, nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Suko pa ka eh. Dali, dali. Naog, dali.
2: Wala, boss, ay. Anong suko, good? Inguna nila, yun eh akong naong. Wala lang na suko, pero ang tinood, wala. Diyo ko masuko. Boss, kapila ka mukatsa ko. Why problema na, boss?
3: Dali, dali. Naog, dali. Dugay-dugay na bayan yung wakmasubhan akong kinumo.
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kay panington ka ni anak. Kapugin ni mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Naka-inert pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusokol, boss. Talawan kayo ko, boss. Ay, pete, talawan agad ako, boss.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi ko bala sa una, Mang. Ang kadlok sa... Paminsaron lang na isang tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ganagin di bala, day. As in, sure na sure gin, kuya, na ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Aya ba? Fuerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okidoki-doki-dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Besh, selos ka man ang selos. Sa trot lang, naging kamuhaw.
4: You're listening to MOR, My Only Radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag-ausan sa kong ibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: O, sige, hopo-hopo ni Muriha. Nalibang ka ni Ano.
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: O, saan mo kita mo nagkalo?
0: Kanikap? Nakanakop kong langgam nga parot. Mahalo na ba kayo ng parot, Kapte Musturya Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, hindi ni kabuhi ang parot.
2: O, mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor.
2: Ano
0: kay banguha kong pisi, okay?
2: O, sige ka no. O, asa naman to si Kanor? Ganina pa ko sighawid aning kalo ba? Nang hawid aning mga bukto na ko. Tinood yun ka nga parot ng nasood sa kalok. O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog. Basig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka aniya. Kanor! Kanor!
0: Dabi, nanakpanagila ni Kapitan ng akong parot.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Dong, kanang tubig ba ka, dong?
1: Oh, anong na tubig man ko?
0: Kuan man gud, dong, ikaw man gud ang importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, ana.
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Uy, bigyan mo naman ako niyan!
0: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!
3: Hugot pa more!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on My Only Radio.
6: All the hits easy, back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ang kalami sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kung nga gisugutin ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og ang basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po niya akong iro ang nitapok anak kay daghan yung kayo. Sus Mariusip, napay-dayapin. Napay-silupin niya po lang. Kinsay nagtapok ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagid mo'y matasan, gihin mo rin yung compost pick. Ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nung kayo mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, kadot! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura, dira? Unya ka ron imong gikatag-katag? Di ka para mabigtapok ka na!
2: Kapitan! Unsa'y gikatag? Wala na ko nagigatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura nila, Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na yung baho. Parawa na mo yung simhoton.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol.
1: M.O.R.
0: Termina.
2: You're listening to M.O.R., my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Pre, mapabulig tani ko si Mo.
1: Oh, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Bilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patudlo tani bla. Ara na sa pre to. Siya gini pre, misti. Siya gini pre, oh.
1: Eh, anong panaulat mo? Bugnada yun. Ang bala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya ka pangita ka, Buinting, pre? Gapamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Ambala siya. I want to know you.
2: What's your name?
0: I want to know you.
3: Abaw! Puwerte!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Tayong

0: Mga bay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayo pa gyud og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daghan pa gyud kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole nako. Kay ni Tex manggod ang akong kandeng na ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Bisa ka sa among karabaw, mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pa ba ito sa akong kabayo?
2: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Hoy Damian. Dey, taka mailing na magparaburo bakla, ha?
1: Pako mantay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman. Easy. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adiyan na. Musulad ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Grabe, sayo ka, Mang Kanor!
4: Himala, wa malayit!
1: Alam, sayo ka ni Mang Kanor!
3: Sayo ka ni Mang Kanor!
2: Yahoo, Mang Kanor! Wadyo ka na late ron ba?
4: Nakachamba yun si Mang Kanor!
1: Pitaw!
0: Pa-burner na yun! Siyempre! Ako na good day. Mang Kanor is my name. Malate ba rin ko? Magpalas ko ninyo.
2: Wala gi malate, pero anong bali mo na yung t-shirt?
0: Panamay. Baliktad mo na akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo. Padulong ko na sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot ni rin kay isaag nung tako. Unya, nalate nung tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Matali na ko, director.
2: Ano naman Kanor?
0: Samok doon kay kasimutan ako. Kasi simutan ko yung kala.
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag, check na check! Easy.

0: Dong-dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong. Butog yun sila sa imo, dong.
2: Ana.
3: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat."
2: Wow, puwerte!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ready ka na ba sa pampagising ng walang kasinggaling?
1: Ready, set, more!
2: And the race is on, more music, pinakamagaling ang kulit alongside, yep!

0: Hoy, class, sa ko ano ang atong nga pambansang sapa?
1: Sir, ako sir! Kunta!
0: Hindi! May aras ang W sa punta!
1: Sir, kunta!
0: Hindi! May aray ni isang sungay!
1: Pwede! Sir, demonyong kutaw!
0: Pwede!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhan ng gabi eh, magdaog-jog ka, guwapak ay ka, girl!
4: Hey, yan, saba, yan, saba!
3: Uy, magandun, malagi ka din
4: eh! Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Uy, maun na, proud kay ko anak niya, mo daog-jog na siya, Ryan!
4: Oh, say mo daw, uy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin sura na. Gabakang langagi, nagumpik tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na inamumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanaway tsura, guwapa na inuslain. Biyaka ng ilong ana.
3: Samang ka mang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy. Mura ba ka guwapo?
2: Ug ami daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get to the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Guwapa kay ka! Ikaw pinang muti, ay! Ah, Mangkanor! Oh, oh, sabi masulti ni mo, hilo mo na makikadiha!
4: Daan pala, gijib ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng contestant number 3! Maugay na yung manok! Anak na sa mong silingan! Silingan may ng bata! Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay! Karon, kumpare na kung amahan na na! Talintedyo kayo ng bata! Dila ng pangmutya ng barangay! Mahimogin na Miss Universe po! Kung nasi mo, girl! Idol kayo ka!

0: dong. Ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Naong na ako black driver?
0: Ayaw lang yung kasuko na yun. Kay pamina mo ko na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!

0: Paimuntag na dong. Magpatsil ka punta ko ni mo, dong.
1: Be, ato dong tanawon, be. Sa daw sakit ni mo?
0: Kuhan ba, dong? Kaling ako ang hutoy, dong pa. Muragwa naman ni niundang ni.
1: Ato adon si kapon, be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa dyan.
0: Unsa man ako sakit, dong?
1: Ubo.
0: Pandamay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapulyan na ng Facebook. Sige nilang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wa na lang yung lagi post ka OA-han. Walay forever. Ay, nako. Maurang hindi mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wa na yung mahimo ni mga tao. Sige. Hugot! Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on! Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna yung kadahot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangitan na muglain. Move on!
3: Oh! Believe you ko sa imo mga kanorba. Naka-move on na din ka atong Rubingan, nag-Japan. Atong imong first love, nga patay na patay kaya ka.
2: Aka to si Rubin. Ayaw to bayan na tuningon siya balikan na ko niya. Ipalargan ako sa Japan. Para mag-entertainer dito. Dawat ako ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Huwag yung ayaw to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuod yun ay nilang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, come on ya. Huwag forever. Hey, come on, agbay, magbaw lang yapon mo. Huwag forever.

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Meg, nanumaning nobby ako man. Paano ko na siya, pre, ang balon niya? Kaitpom sa ilok ya man.
1: Ah, kasimple lang na, pre. Ang ano, hindi man siya ma-offend, bala. Ang balon mo siya, pre, nga. Naglambing lang, bala, pre. Ah, langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaransyada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umariba!
0: Wake me up! Hey! More sa umaga! More sa umaga!